Ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni wharoronga tika mai o ngoe na nonda program wou e sa mai tawodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva wapo individu fama e na Kapiti Coast.

nan sing ni kua e dana rongotanga na tuktuku ni wakisukengele se veimbulu wana turanga mbete lumuti e na Kapiti Coast, Our Lady of Kapiti Parish, Penehe Kalo Sanele Patelesio. E kanira rawasara na nona sama itakali na turanga mbete onko, turanga dolo maini ki mami na ngole ani na valilotu ni Our Lady of Kapiti Parish. Ni kuenda na rongoda na songo ni veimbulu doanga na tiki na leilai na nonro vosa o rona vinga neni ka veliu tagitiko e na misa kadivaki ongo ka ni Roni Raitha e na ba Bishop Paul Martin. E na pakadivengu turanga mbete e kalo sanele pale telesio.